窗边的灰尘，墙角里的裂痕，藏着互相慰问，某些体贴关心。

但就地改写，只因你我当天那一眼，静静互望哑口无言，原来邂逅太简单。大地就像一

是红宝殿，默默用着双手谈情，然而看只会一点，有时互望开始分。

98.1 FM. Our next program is in Samoan language. Ole fale wale si fa salalaule nei el fa ipi. Ives ful varu tesi maritasi fa mo. Ole isi ata sto por kalamele atu sa atu lava ilau lava ngangana sa mo. Usi lau fa fonga

买，这个买。拿拢。打你背。

0: Ele nasa to fa fonga pe se ma sani por pe se po yer tin songa le por kala me ole manol va ve o suina le ele a ngwa fa ya ong ele umma la vale ma li pe se senga a a tama ma tini a ngwa fa fa ya ong ya so ya ai ele nei tula ole a matanga fo yo le ma por kala me ya o le matata ye nai mori mana onai au mai e mori fa na o fie fa long long mai e pe ata tu ni pese ya ala matata i pese mori mana o ale tu pulanga lai fa long long mai to titi uma o e mo mo ai fa al vai ale le kio yo de in la lo le garage ai a fo ole Bea na ta world famous team mo ole for your weekend for ilenge ole sa ole pise ya ta to ile I ta longa fa ai liki le fai umo ilunga ine ya
1: umba ngai ile
0: ngai le so mon modi
1: aso mon modi ngai le sa
0: Essa.
1: Tolka e tolu foi la ka long e fai I San Cop.
0: O telo o le mena le sa e le to telo. O tanga tamai te po tanga tai e fe wa I foi o le bel.
1: Mi wa mangkor ka long mo mo ai a makale lua le uli.
0: Oh.
1: I nga so so ai la I le mal ka long o long lua. Ya. Ya. Yo foi o ile. Vera ia mal ka long o long kolu le nga. Lenga fai kusa pole ai pole pole ongo pole fiku nganga fai e ka longa longa mulmuri
0: ola le winga ole au mai ta longa mai e fai inei I Queensland e ye se me ola e ona na ma wale tasia ale Liki fai umata longa inge ise vaya ise weekend etasin vaya soli ole tausang.
1: Oh, ole mea nga ole mea sa nga plan mai wo fai singa leva.
0: Oh.
1: Ele se mea kwa mo fai singa leva nga fai a ka longa le e kasi a ya ele vaya so e amai uma ya au uma ka alo nge. Awai ole vai kem kongwan nge ye. Eh, oso le maluru ilolo, ah.
0: Oh.
1: Malo si le maluru ilolo, ah.
0: Eh.
1: Yeah. Aya, maila awa lolo I nge, ah. Yeah. Eo mai ele kai kai ila ele maluru a nge, ah. Ia tangata eo mai mai lolo, eo mai e makamako, eo mai e, fa maila koso le, ah, ele, mo ya maluru a ele, ele maluru ke ya al gaming a ola ka ke
0: apok
1: ya ka I kon plan ke ke la ngo fu fu I mol tv maka ka lo ngai a ya ngo mai la ya al me nga ngo mai lo la ya le fai ole si me lo vai ke mi kon wang el ma single ngai ma sking vai ke mi kon wang e o ya me e o so ki mu nga fa ai e le e Yeah, for winter rice, I swimming pool, ainga. Ah, mangko for ye, a olo e masingange yo me la kuli. Yeah, fine ole ole menga ole winter rice ya, ya la swimming pool. E fa alu umale le vai kuainga ye kongolo swimming pool, ai. Yeah, onga ku oila yellow swimming pool nga le kavala vai kavai, ai le se vai ku oiai. Ah. Ia po le fai fo I ole winter rice ave korin ma mea uma ia nga ma ngai alole wa mama ia nga kava alola ia le ele ise le mfain koi fa nga nga ma lango uma ole maruru or ka ia kemi kongrola nga e uma yei au ia ole kemi nga e pa uma yei ki munga ia I nyei
0: Ole mea nganga lainga fai mai ka longa
1: nga. Ia, ose mea fai nganga, kele o mea nga mafau fau, ele vai nga kufa akasi.

0: nga o mai la ye le fa mal vang o le ma ngai yo ingi o ngai o le ma ma fanga fanga o le kau e ye le kau ma fanga fanga ku sa po le ale ma lu lu o le kau ma lu lu ai o mai ya ka mai lo lo i lunga ngai ya on ma kwa ma ngai ya la ko ka fa a ingo mai fo ila ye le o i mo mo I the Lord Gold Coast, Portunga Sunshine Coast. Yeah, Kafa Fawang at Yay. Mow at Yay Lavangoy, Eo, Yay Motia, Little Fikawima, Maku Wang or Aung. Yeah. I'll lie, man, I am. In my fying, oh, my, yeah. Yet, I'm out of a California for you, Okanaka, Yang, offering a quinselanki. Okanaka, my little low. Ah. O kangaka ia o mai ngei kuise langi ngofoi o kele o au e lake supportinga o au o lolo I New South Wales.
1: Oh.
0: A lengo ngofo o mai ngei mawhai ngarue ngai, mawhai ai ngei ia.
1: E aolo, e aolo kei mio ka alonga, o whai ale o fwe supportai la ma chim.
0: O fwe o kangaka ia supportai.
1: Ya wa sadwa molo wa fine ta longa les for life
0: yo
1: la sa wa inga ya le crowd sa ya I
0: ma nga ya ke ba ya ku e saul ka ka e wo ele ko kil kilo ni ofu ale bronco fa ale wa nga ale bronco ai el malai ako ya pe nga ol ka cowboy fo il malai ako chesi el cowboy ya pol chesi ale al dolphin Ale asunga la swali le la fiofinga la swali le ma ngai ya bai dua ka longa o le bulldog nga ka alo ma le sharks ya le anga fai ala vale au al bulldog kele fo ia o kele fo ia o le au kapua ia le ale bulldog sa ia ya pau a o le le fo ia la ko au ya o le dolphin nga ka alo ma la piki yo ya O au umanga e dua.
1: O inga maa lor ka alonga a lapiki man tau.
0: Ia nga fai ele la mi a tau fingi lapiki.
1: O isod.
0: Ia pao al mea o ke fifi ai o le shifo ia au la umaa lo. Ia a le maa ia nga e ke va ai kaka maa kua. E o mai kaka maa kua I ma ofu faa ia a le lapiki. Ah, kau ingat apa ye? Ma orang makua, lah kau angang supportinga ya le apa? Kasih le aku piko ceiling a level lolo le kami sangang ye lirik, oleh lapik, angga ingai laka le lisic ya.
1: Ah,
0: le ya se ngam mal bronco mal malayal bronco le I le mau mal lisic.
1: Eh,
0: apa ngalal lapik lolo? La piki loe kalangia o ingai aerial ngai kele ai ka ka apple singi ngofo
1: oh
0: ya inga voi la sa un gofo ingai vai kemi nga o lolo ya o ke li foa o mo mo e ingai ingai le mua pak ya wa le mua pak ngai e fa fo mai ole Sydney cricket ground ngai Kering nga fai yai ka alonga ala vai nga nga.
1: Ala lapiki
0: ma le rooster.
1: Oo.
0: Ya wai kua oi le vai nga nga ile I malai ia ole a fo I ole Sydney a cricket ground. Kuso I nga kongwa I ile le boundary o ole rooster ma le lapiki. Yo ya ol melanga nga manga ya kalong ole swalele ko kikia ole afa ole second half ol kalong muli ya nga ma ulu ma ya fa lele fa su su oi fo lele le malaima ya makama kal ya ole ma kwale le ya le po a kol ya Ole kalonga la so, ei masi mean faleikong.
1: Le capacity ole kanga wasai ele le stand.
0: Mo le fast full, pia fast full wadu wafele afa iyo kanga ka sai ko kong ole
1: malai
0: ole ole po nga la so vale
1: stand
0: yo ya e man kwa nga le nga le lua ya ya kalong ah yo ya ole singa kala kungai ya ole ya usil fa fo

0: Tau no mai tato taimi o toi se furu minute o na tāle o le tūlai lua i le nei po iwa veau o le whale wale si lava lea o le whae pi iwa suru walu te si male tasi wha mō i lau la au whala rongo Ia o ea fo i lea i kele a me fia tala ngoa Ea fo i lele Ale fuka o tikiro ngila i le tasi o kusikusinga i le whapea mai. Ua e iloa inga o New Zealand o le atunu umua mua le lalangi. Ua lato avea i a ia tina ia po teine po fafine foi e fatanga ina ona ona o ile ile paloka pe as paloka foi le on palmenge ia fa pe o New Zealand mo mo il tau sanga ia fe valu selau i vakol Ya, yeah, o America. O America o nai kaka inki a whalelei o i America. E le i inga ua kaungu kaka Europa i o i America. La tau te le i amana i a ina i a tangatangi i inki a. Kai peifo, kai kusa ama inge i Australia. Ele i avea i a kāke inkia i Amerika ma kāka siksengi. Ai, o tko okelo kāka inkia ngei nga ave Amerika e avea ma fita fita whale leo lakto vae ngā au i le taua mua mua lalangi. Ai, ele mafai ona palota kwa mafai ang paloka ingo wo ol kausanga ya fe ifa sela lu fufa
1: asa a le a o intia tanga tano ala a america e
0: o kanga kai ongo lu
1: ai a foi ai tilo tilo la ye E faile le faile le tala le I a mesa o I America. Tanga tafe ai e se itu lau lava lo ngutu male afi. Tanga ta uli. Fa pe le failonga lang. Pe e fa pe na amata fa asanga nga I tanga ta uli. Tanga ta ia mai o I Afrika. Tilo le leia e pe ai fai tau I tele o tusto singa ia I ni na fai taimi. O kare kele o fai longa langu na fai taimi ia. Ia mana tu o tangata intia ne o I Amerika o tangata anu o ia o I o la tau ia o ele ele lai o I Amerika. Ai pangale o le e fa longa longa atu fato a E ave mai intia whaonga e i le taua ma me. Ai le mawhainga pālota, whutoa pālota nei a I le afe iwa sa laua.
0: Ia, kusa o le vaikeminga afe iwa sa lau lusu wha. A wha pālokai kere ilo inga la pe ngā tutu sa I la tau ma. Ma e hoi ma tangatauri. Awa nga sa join fo ia tanga tauli nga ave Amerika ia kanga kauli e.
1: Ave tau.
0: E ave ile kaua mua mua le ole lalangi. Ae. Uile ai pei ele ave ile kaua mua mua ole kaua longa lua nga ave ai. Nga ave lola ia lea ae avatu ave ile vaenga vale le kaua le just ka chi e pala ele le ka ungole o le vai nga au sa nga nga o ka mauri ai ya ye ya ke inga lo wa wa o ya va va ai e o e ave ya pomole pomole o e le pomu nga nga ave e e va ai e paila ke ai o lako au va a ko uma o ka ka o kama kama pa
1: oh
0: ai nga fidi ai fidi fidi e fidi fidi mai la e la wari e a papa e ia ma o kilo kilo le va e nga ile
1: ma lo locio
0: ile mele fa ye e fica fica ia fica fica uli a America
1: ah
0: gusto la cola e o protect ia
1: la
0: va ale a ver e pomunge
1: ah
0: pomunga pomu a ver fa pa u o si si a mangim la la oi loel vaenga si dia kulu kele o le ngu mela o la cova alele ole yo e ka ka pai e ko e fo imai ngai lo o va lele va ai e o ku ma o ku ai fiu ko e ko e fa kalipe ko e fo imai vole fo imai na la la be ve ai o le ia nga o lo nga la ave la pomu nga de si malanga nga ia ai o folo ia ko a ken mu mu ale wo i fo ia ia ia pai la ke ia a papa ia America wi folo fail la ko kalsanga fa le le pe ma fai o nga la ko filfilia o ai e
1: le crew
0: po o ai le crew e a fo e manga o e la ke o fa le le e e a foile le
1: e pui puia mal pui puia
0: ia la koua a lai lunga le ea yo ia nga ngofale o la vaenga nga ka ia la upailake nga ia makusi ngu melo o vaalele ia nga va ai e ia o va au maa nga o yo o va pailake ai
1: lau
0: meauli ya ke milanga ele i ele i kalanga ya fika fika uri falele e o fa kasima
1: mtanga tapa
0: maka kapa ya angala ngaola ile ol banga nga umoi fole me ko e fo i mai kamanga uma kolopu pomu ko e fo i mai sao mai ele ima se singa
1: la vepe
0: nga o valire nga pe kuru e pe fa valire nga ko fuma le pomu nga ya ko e ka u yo melanga nga a o nga la nga i lo ai lo el vanga ia America le mar malama o ka ka uri i le mele i le o le avenga o le valile pailaki ia male ave o le valile valile a lae e o isi kama uri la e kofu ma le fanga fa alele a la e lunga o le va alele o inga e lo ai e le vanga ngale e se nga o le au uri ma le au vanga pa e kele a inga fu koe fu i umma mai e le vanga o va alele e paila ke e le au uri fa au va e le au kaka uri a o kaka pa e kele inga nga o kua ma o kua
1: kai lo wai ngale ese senga o le mala mala ma ka nga ka
0: e kai pe hoila e ngo o su e ngi ka ka fa ai e fika fika a nye i a uskali e vai ken mi ole ole o ka wai a mua mua la langi mal ka wa longa lua a ya o alu mai o mai su e nga ya ya ngofolo ma filfili la au a polisinye ya okula o polisinye e visi de ko ilva ngai i po po po ai la ko ngo ye ka mai ngo la po e no e la boli ye spela ngo e no e la boli ye spela ngo ka ka po si ye ngal bawal me al al ba nga fai wa fo ka ma nga ka ka po ki e e o fa ka si ala ko e o fa ngo ngo fo fa ka si ye nga fo ngo ko al sergeant valel ya o ba ya nga nga mai ya mai ka mai lo ngo ya ka mai lo ngo ya ngo lo makwa fa nga ka spe la ngo ngo la wori ya nga nga le lo al ko nga nga ya e le lo fo ya la po a po ri ki
1: ku si la ko spe la
0: lo nga lo ngo ngo pe ku si ya nga pa wala al me ka fa yel banga nga le ya kasi lua kol fa lima ya nga
1: fa ngumela fa ngumela lo ka ka
0: ngale tika tika ya ka uye man ngumela ngumela nga nga kupu ai ngo wa wo fo i ma bo umal ka wa ko ke lo isi nga i aporiki ai nga feo ki ai o a ya nei lo ngo Oi si
1: apawal
0: me aporiki nga ola mai nga saung alpawal ole ngumela nga kaua ko el kamalo a ya nga luala ya le makusi fa lele fa ya ya vai ngumela nga oi ai ko foi mai e ke saula fa ali man ngumela nga ya ka ke le loinga pe ole alko inga le ale nga nga nga sa kala ngoa ila uri ila u apoliki ya wae o nga foi mai kami e kau le le ilo fo e kama ia raka apoliki
1: venga ngui
0: venga ngui ia
1: ngale
0: kula nga e sel fai ka e benge
1: iu mole pa wale me le apoliki ilo kongi el pumarang a kongi kwa wase leo lor sachan
0: ya Ole fala vla venga un cupo ile. I kaua mua mua la langi man longa lua. Ingei. Ngai kaka apoliki o ma nga oe. Ye waka mai fo i ais.
1: Yeah.
0: O sa kele nga ngofoi. Ma a o ongai i oi mefa. I o settlement ia nga ave i ai.
1: Yeah.
0: I oi i lungai i le Northern Territory.
1: Ya o ba ai mission ale sa
0: sa ba ai mission ale ma on ya mai si ba nga ma kwa ka ma mai ya o si a pori ki sa o ngai la o mission ale
1: ya ka po sa felel yo
0: kai pe ya le ya se me kai fa pe nga kai pe o me sa ku fu sa mo o ku fu mission ale fa le le ale ale ale pope ma le fa ka sa la mo sa ya ma isi lo ku fa ai I me kisi ma loku asfiku. Sa ya ya fa ya onga fa ale nga fa kuela ko fa ya onga palang. Ye ka a onga I ka maki nga mai kai mi. Ya la ka ke lo inga onga nga sa fa inga mai kai mi sa ye fa ya onga. I ma onga ya al ma monga. Ya wa lu mai ka lu sanga o ma ko kua nga ka ko ko e fo I la ko wa ku unga o mai ai. Ya wo umma fo ila ya ingala ko kai mi fale le ya wa onga fa ya onga fale le ya ai o ka mai ki sa o onga o la ko ma live la to te fa mana twinga ya ya ngai ngai fa ya onga nga sa o onga ya la ko fa ngau
1: ya
0: ia po la ko fo Ya ul kulanga nga lenga yai ni mene la koi fo ila ka mene kai pe ole ol kalanga ole kausanga le afe iba selau blu furfa nga langa fa kwa ma fa yenga on pa lokta nga ikaka inkia oi america o ka aka a o fafinge i o New Zealand o le afe valu selau iwa sfukoru nga pa loka ia fafinge i o New Zealand Ya po la la le ko ko inga nuu po fele nuu sa sa wai a sa yai nga in New Zealand nga vai kai mi. A fai sa yai ngi sa moa sa wakun nga vai kai mi New Zealand ya longa inga. La sa pa loka ai nga vai kai. Ba uke lo inga wa wo wo ka kai sa moa nga vai kai. Oi yo in New Zealand.
1: Ah.
0: Oh yes, ya saya kaka sa mo sa o New Zealand vai ke minga.
1: Oh.
0: Yo.
1: Ah.
0: Yo. Yo le.
1: Ah o ole a fe i va se la lu su fa le nga fa ko a. Fa ko a ma fa ye on a pa lo ka ya in ki ai America.
0: Yo. A fe i va se la lu fu fa. A kongu vo ila ele lope o inganga pa loka i vo ima la ume uri la govia. Ilaka ilaka ilo ia ilo aka ilo e ukele o maugingoa ae a kongu ele lopo ke i vo inganga pa loka ia ia le vaenga nga.
1: Ese ese o taimia.
0: Io. Ese ese a fo ia ia tulu mala ko kula fo. Fu ala vai le akungu ia pe o se akungu vo alele. Ah. E ia ile le ko inga me valele ole ole ola wa ya tau. Ah. Ola wa ya tau ka nga ia.
1: Democracy.
0: Yo. Ya la ka skape se de a sirfa funga

0: Ia le sauni a tu tangata i whamanatuina o le o le aso tuto o tasi o Samoa. Ia i whuinisi o le a whai malanga tu i Samoa. Awa le awa i le. Ia le whamanatuina o le ono se fulu. Ono sulfa o le ono sulfa le nge yo kausanga ole o le sisinga fu ba le ono kolu le sa fa il kausanga lanke a mungo le ono sulfa nge ya akong le lo pesa yo le la nga sol sol oi kaka yo lo ngo inga Ole ai woa kaka ola ai kaunka ye pasese. Ola ai kaunka pasese fai wa kalukalu ille ai oska kova lele. Ufia. Ufia o kaka i Samoa. Fia o ese mai kaka i Samoa e o mai i fafo. Ai. O pasese ia e. Ya o ke le lo inga po la ku langa le wo ya ya ya ya ba le le ka ko yen fa pe abak pe abak un ba le le pe o le me wa o le fa inga mo ngi ba le le
1: ya a wo fo yel ngi vai kai mi ba ka nga ka la ban pensing
0: ya
1: bo la so
0: me pe o le winga nga ka le lo wo fi o fe o ai ka nga ka ke mi ngi Kele mea lai fai saa moe fio o iei tangata. Ia kele fo i tangata whaalele fio mai. O isi e o mai whaalele si i mai mai. Ma fai alako siaki i fafo, New Zealand po i ngei Australia. Ia ai, o le mea ngā o lai wa kupu ai wa kaunga kele pasese. Le aise kako whaalele.
1: Yeah. Ah, fair for inter sa pa long not long ago, ngfape el luva alele sa mole.
0: Oye, ol kalanga pe me luva alele ai. Ke dei lo inga polale.
1: Polar kulanga oyen ngi kai.
0: Yo, yo ai. Wa lae fai mai so sei si ai manga o invest. Ya ba kulanga 5 selau. Ai ela sau lima selau ya nga avilo lau lima selau nga investa nga pula oi pe lima selau pe afe
1: ke pe ama afe ai ama kal lima selau
0: ai lima selau le
1: menam
0: le minimum nga lima selau e ama kat ya ala la fa mai ko ke le ka ka ia ka ko yen mo fu fa fu le umia ai ai ol melai manga oi fa kau valele ele leasing up valele pe renting ngi valele ai mai fa kau valele ya le lai manga oi bakula di masela e abela ku ul benga ole la elingole fa la konga nga ole malunge ya ikalingole Pape ika ai ave se bank fale de a. E kusi e lo ngo inga e bank ba inga e investa. Ya e fai maila e nga e investa e le mea nga sa fa au nga e le HRPP pe sa. Pe o le HRPP nga open inga le mea nga le investment nga. E o la ia e kusi e lalo maku ua ia la koku pe kou. Ya. Ah, si on fa la ve. Enga ole HRPP nga ala wari ia HRPP e lua faile mea nga. Wa la ko wo kuila e pa nga nga makal mea. Sa kaula ya kuila e pa nga lofa. Awol kiri kilo fa pe o le fast le le o kuwe. Sa kaula ya kuila e pa nga nga lofa i kaka. Kaka Samoa. Usa po le fast po aile pa ki e o kuwai. Ya ai alofa pe kaka sa mo fa le le so song ye o lal me kan fai ya wa nga fai ye ya le va nga ya le icha pipi e le me fai nga la ko wa ku fa ka un le va le yo e a fo ile le e fai le long ah o le long ne e fai ai ia mea nga, ia ale o nga, e o e fai le lisi, fai le lisi ai le.
1: Ia le vaalele.
0: Le vaalele. Ia lea la ua lea ngange ia mea. Ia o ke makea o, ke le o akungu ua o kampangi vaalele ua le feo ai umalako vaalele. E fai le long, o le long ne e fai ai ia mea nga, ia ale o nga, e o e fai le lisi, fai ale le lisi ai le.
1: Ia le vaalele.
0: Le vaalele. Ia lea la ua lea ngange ia mea. Ia o okay.

0: e mawhainga la ai lo sa mo kongwe. E ba ai pa i se ba le leo lai a mango wala o kele ngu kuku wa le le wole fewa.
1: Wale fewa,
0: Yo.
1: ya.
0: Ke mi kongwa le o soi lo sa mo e.
1: Vai se la covane.
0: E ba i se ba le le inga pe luogi wa le le a mai.
1: Ya, ku sa fo ya pe lisi. Ala wa yele. Nga o nga lisi ya, ai lisi tu pai. Pea.
0: Eo nga. E alua luale, lisi ke ia uo. Wo umai fo le mele o sua uo.
1: Bo koe le lei.
0: Bisa, ya, la uo koe le lei, ya. Koe, fa makala lole.
1: Ya, esa, a wao, kaimi ngei ole, esa o aina ukala e kaunga. Kaimi kongwa ngei e oso e wa aise. Ya. Awa, wake e mo, wake le wa awa, wa kuku. E kei lofo ia i malanga ia fe ai e domestic a kakao ngei. Wa iei i malanga fe ai e o le o. E wale alua. Ya, e ngot kau se fenga o le sua o man.
0: Ya. Kau se fe ia i al kaunga kaa vale leo.
1: Ia oi.
0: Ole fai o pensing e u koi ka vale. Ia ole feo a inga fo ila leo mai i New Zealand. E oi meo o lako me vai fo mai. Wai o fo mai i fafo e si de akule le. E ia ila, ia ole si la kala le. Pe ua e lo inga. E iai le nuu i o e afo i le le i kokongu o le o le Amazon o kokongu o le Amazon e iai a kenge e iai fafinia i kokongu o le Amazon e ngofo i le Amazon a o olo i le kaimi faalele wo i loa ai e le vaenga i au Wa fia ma mai whaalele a, mai whaalele, mai tō a.
1: Mai tanga.
0: Mai tanga. Ia o ngā o lola ia le i le mea e ngongofo ai le la uari i e ma mai ai. E o ia i ngai i mele ngongofo ia ia kamalo loa ma kama.
1: Oh.
0: Yo. O le ngā ngongofo ai mo ngai. Fia ngā yaso pe, vai yaso, lua vai yaso, e loa loa wa mai. Ia unga koe fo i loa le ile, koe fo i loa le i o i le mea ngasa wai. A o la inga, na wha nau mai i ele fafinge. A pe wha ngau ifo o se kama. Ya, elua me e afo e kilo kilo ia ile pepe le pa afai o se kam. Ole ave ole pepe e alu male, malong kama. E alu long kama ma ave le pepe. Ia po ole fasio kilo ingai. Ile kemi ang whangau mai ia ile pepe. Ai a whanga ui fo le kenge. Ia ele ila se me e whaia ia ie. E wha e ku ulu pepe. E alu le fingere ma ave le pepe. A wārang fo o le pepe ia o le ola. Ah. E wha a ola ai le lako tribes. Me ia mai I le Amazon. Yo Amazon o I. I Amerika is ok. I orwaenga fo ila I o kengi. Ile kai le ase se nga mal kengi fo ale leo. Nga fangua le a kako.
1: Yeah.
0: Nga fangua I o le kengi ai pei a o le kamale.

0: chile cau e a luinga fangua ala qua nga fangua fai fai cau feoki ia kamalo loma ia nga rula ia le ma ave suafa nga ka fai fa io e ka fa pega la kai pe ol mele kai pe ol kalale Did you know? Ole ngonga ole kusini. Did you know? Fa saulo la ia le ke le okala.
1: Ole SLA foile. Esele tā o mengei o records i kong o mengei o kuskusinga. Langa fo e kusa o le kupuanga o se tribe o se akumu'u o mea e whai o tangata e Hawaii o ngā luenga sanga o awala na ui mai ai. Ele taitai to e maua taimi nei. Au leo ngana, meio tustu singa whapea, i tai peila o le tusi lea, e te iloa. Ngā lea ilaari, ia kuskusinga, ia kusi lea, ia whai kauai. Ka kele loa ngā mea, ngā kupu ngā le Amazon. E alua i lava, alua i lava, ia e tū mau lava records i kongo mengi o kusi.
0: Ngā.
1: Ile.
0: O le ao ngā o vanga i a kusi kala. Lako ke a maia i a kala i a i fafu. Ngā maila i a le ave wha asa lau solo. Mea ngā kukupu i la vaikaini.
1: Ia.
0: E loa e foi la i ene ka ngaka le. Le ka ua o mea.
1: Ia mea te tupu ia, sama mea. Ia e, ia ma mea o te tupu ne vei taimi. Ona e ngofo le mai wha atusa wha alele e se senga. Pule ale le e se senga e awala mai ai. O le a fo le a o ngā e ma waise o ngā tātou nei. E o ngā tupulanga nei mai tustusinga i a. O le a o ngā la le nā o records o mene i a tusi. Tilo fo i la. I tustusinga le i teimi nei. Na i toi ti tilo lei mea na tutupu ia soia. Iei maua i ale e senga. Ia, be on tatala noa i mei o wa lele ma mea o. Ni tango tale wa iei ura swau. Ai, no ngu fia le o e au e uku pensingi o ka amane. Oh, kare ki le kaunga ka pensingi. Ia le ale mea ma whai. Ia manatua, peia nā matana si i lunga le tau o sua o ma mea ia. Talu le tau a le a Iran mai whoi. Mei ta rā elu, a. Ia a wa a fia i ma Amerika. Wa atili ai le te le o le. O le pangati ale o ma waia. Ia man tofu e Amerika ia ian me ma waila to soa hau i ole. Ia e whawewhea la le lau tele o isi atu no. Re mea la na e tilo tilo fwoi la tātou tai pei ole. Pei anau whai atu wa fia fwoi la Amerika le tawa le a Iran ma. wa falling on my timing in a to solve a silent chat day satellite ya tevai news o Israel wa pomunga ya for ya Iran ya tevai to wa mamahalo le ya le safainga Iran yo Israel ya le mo wa ye le nga kongu ma America ne ala wait watau le lo mai la ya Israel a America le wa fa wa fa ali mai tele o fa ai o mautala yesa watu ya wa ir fa tonunga le presidente ya America e fa ali le etu faton wina ya America ya Iran ne taofile taofia ya leos fainga Israel po ya fa muta le tawa ne tawa le ya ayela le usala le sa faita wai po ananafi potana wa yele popo lenga o Israel wa ele lato popo lenga ile afo ya ile presidente America e fealele ite wa yese diola ai fo ya a Trump ma Iran e fa fefeala ya le mele le afo na lai ona mafua leo sofa ya Israel u Iran ya polo sofa ya Iran ya ifoi ya Israel ole popo lenga la fai mai al pres ale pare mia ai foi ya Israel e ye le fai te tenga i se fea ngainga e fai e ai foi ele presidente America ma Iran ye la la to polenga ona oleta ma faia America ta ofile le faunga inga o le ta ofile taua ina ia fa amuta le faunga nga o mene yo nuclear faia le ne wa ye le tele o mea tau a ole talala ale palemia ai fo ya Israel fa mai pe ole ultala ne fa yo popole ngale ya ina ne iwa wa yai was se le fengol fe nganga a Trump ba o Iran ona olae wa taf wa fa mai Iran na to isi tanga te Iran ole wa was si ola to lima o taofi wa la se ai olae lava e alu le a foi le o sofa inga ile o taofi olae la e alu lava o sofa inga a Iran i o Israel o Israel u le wa taofi wa followa Israel i le a foi le talosanga nga bako e presidente America e taofi le taofi wataaf beta yani o Iran lava lea o lea lava ya la tua hatu le la tole o lea fo yole o le la to o la osafa inga ae o le popole nga ona o Iran fai mai e tele ya o mea tau po pulu fai e fai nukli meio nuklia mea la na la e popole ai e popole pole ase fea ngainga o fai e Trump ma le malo o Iran. Ona lea ia le o fai mai a le palimia ia Israel. Ona lea ia le o sea o lea o le mea nala ina tupu le taua lea. O Israel e le o fai apea fai tupu e Israel le taua lea. Wa lewa na kakili e Iran ia tangata Israel. Fai mani. Ai wa leva fo ina fa nga e Irani ye me tau fa ye fa nga ye me le e nga o si e me yo
0: nuclear
1: ai a faila ole mana ole ole neito male a foi male ma america e fa amuta le taua e te tau la ona iei male fea ngainga e fa amuta le fau o mea tau I ngai I rano e fa mai ole tele matau e sili atu le tele o mea tau nukliala I oi I rano nailo sesi la vatu no
0: Now yeah. for you, or Iran, I find my singer like
1: oh, I'm America. Back.
0: I find my singer malanga ole, e maua kule sapalaya le ole swau a singer Iran.
1: Iran, yeah.
0: Yeah, see, I kirkilo ye, bo umang oso fa ye, e America ya Iraq.
1: Mm.
0: O Iraq I le le me kongwa le le e ka o Iraq kusa o kusa o I kongwa I in me le lesa ka u o le malo ai fo ia ai fo ia Asuria
1: Yeah.
0: So I kongo Iraq le sa fau wai le malo Asuria yasola.
1: Oh.
0: O I mele a fo e yanyeia I le nuu leo fo yo. O Iran. O inga le e yei le ngu ule o fo yo Persia.
1: Oh.
0: Ya o la nge ngale o Asuria o Persia. A o le onga ko kongu la nga le sa ya ia pa pelungia.
1: Oh.
0: Le onga kongu le. Wo uma fo ila nga nga o sofa ye. E Amerika ia o I Libya.
1: Yoe.
0: Mangko Libya nga o nga o kia ia Gaddafi.
1: Gaddafi, ya. Yeah.
0: Wa o ngu ula ia. Ngu ia sa manga o ia Amerika e. E lau ke oso fa ia. Aua nge I oso I foi lunga. Aua le o mai lunga.
1: Fa popo I foi lalo.
0: Iyo. Kamu fai a Amerika e o omi lalo ia ngu ia.
1: I say, Olale, le awala, polale to a line, manao ya America, ta, fio file.
0: Ole yayo, Gaddafi. Ole fa awala, nga, Gaddafi, onga faile, le mevale, le nga manga, oi fai, I oi. Yaku uma, o
1: Africa.
0: Ya kasi ale currency e alu uma ya kupe a kungu uma Afrika. Afrika fo ya I lalo palpala ele a Afrika ole meole ole resource la ya I le kai umanga eli fo ilunga. La la manga o ya Gaddafi e fai ale malo a
1: kasi la vale.
0: Yo, kasi la ko currency e faonga. Ya ele fie ele manga oila ya kungu ye faf ai mesa america wala ngo america la fa me america la ko kala le coupe pico e maulunga il lalla ya ele maulunga fo ya america la coupe fa pe e unach akoa la pe nga fa pe le o ki kataf Ongwe e unaki a koa ia tunu u umalava o Afrika. Ma fai e la ia le o le lako kala, o kala po le ale ka ue lako kala. Awai, o le mea nga nga o sofa ia e Amerika ia Saddam Hussein. Ah, ma ingai nga sa o sofa ingi lenga lenga pu e i al kamalo nga la nga nga la nga sofa i Amerika ngo wa wa ma wa kakala e sa dam le le afo ile le fa ka ngo le sua u i ka e ya ku ngu Europa o fa nga ile
1: ku ku fa le si ala ko wa
0: e currency ya Europa mo le fa le ko fa nga inga i al ku pe Amerika Melanga nga lainga invite America ya. Ai fai mai fuole si kala vale le langa wo so fa ye. Ai fo ye Iraq ya. Ya ya ngu vai o ala pi e la cosa sa palaya le sua u ya America. Ya ele ya. Melanga nga lainga so fa ye America ya. Ma fasio ki sa damo ngo Iro e Amerika, nga o Saddam lava e mafayungo nga kasi alankala, ya.
1: Ya wala ngofo mfasioki ya Kadhafi.
0: Ya uwa uma Kadhafi.
1: Ya uwa uma Kadhafi.
0: Ya, ale ala uwa uma kwa e ma Saddam. Ya, o nga uwa uma Saddam ya nga uwa uwa. Mungo fuai ya Saddam ya mafaka ule shua ui ikupe fuai ya currency ya Europa mukule Europa polalika
1: mainly al pong
0: oh ya ala ya le laki la koela o I le vayanga iyo o Iran Koila Iran ia asyong fa labe ia o Iran la wa fa nga Iran ia le yen fa le le
1: asainga
0: o asainga e ngale yen po Japan o ia la fa nga Iran ia le kupe fa le le asainga e fa ka wa ia le ile suau e la la wa kul so asainga e mai ya ba asainga e la wa kul so
1: ale la wa ole menga le arwan wa in ba America I mei wa kungu ngei ah
0: yenga
1: ole fainga ole la fa nga ole la ko currency ele ole pa fa di fa le fa ali o ka ko ma fa o fonga yai le ke le ole si se ma le la me la fa ye foale ka si le currency a le ka ola ole ka la America mo ka kom ka ke le
0: nga vol me ga le ma ga o America ya fa nga o ma la langi la ko ka la Ya, onga kasi yala ia leo le kupe al.
1: Ile lalu langi ya kwa onga le kupe Amerika. Lea lawa wa feala ifo rekele o isi ya kungu wa koe popoko ifo.
0: Ya, koe popoko ifo wala nga wo. E ala fo inga fape ngale mea wala nga e mawa mai I kangaka. Kanga ko isi aku ula wo I Amerika o fai ala ko pepa ngongofo mau ai mang ngofo ya malako kilo ia ine I mafa alongo I kala fai sa ngus pepa mafongkanga a kokongo ale ala use ngake Amerika fa longo longo ia I ma ia ka ko fai ai push ale menga ia malo ale ka ko kupe I lea konkingeka malea konkingeka malea konkingeka ia pule ka ko ia keunga kupe uma lalangi ako ia nga lea la wo wo lo e isi ka yo isi aku lea la manga o la ko fai fo la ko si dia pe a ko fual kon king e ka malanga ia currency e fa nga
1: ele ise me e fa e ele nga ele fa nga le currency ele ko wa ia aya fo e ele ki ola ai kan ia e am e fa nga ya ko nge ia fo ia ya le Le ka kanga le wa kula I mai ngai o ia fedika.
0: Mm.
1: Le wa nga fa awa awa I ale me nga fa ye katafi. Kama le o triore.
0: Oh. O se, la le fe le kumu o Afrika sa wa.
1: Ah. A tali o in se kami se kami mo mua ku le le. But ole kala foin ngar kama. Ole mele o ke fa ya o ke unai tinga ya Afrika kasi lava le la currency kasi le kai kai ya Afrika kasi lava le malo Afrika le ko ya ise ya ase ko mu mai fafu ya kai pe o falangi ya mai foi ma Amerika per kangia le ale ko ya me se ya a ko mu ngei le avese o malava ya kangaka manko faile no faie tre o faie e Trump le mele fa ki poki mo kangaka mai o ya fedika ko fa foi ya ai al vie mal fa kongunga a Trump ya o ya fedika vai fo se me ale le e ko o mai kangaka ya la ko fa la ko fa ki poki
0: o le vicini la la me nga o ai o nga oi mai kangaka Amerika oi Afrika
1: ya yeah. Kai mi ngei
0: ya
1: yeah. Le me se se o ki kilo le nga la nga o kangaka Afrika i o Amerika
0: no
1: ai manga kua o la ko nga o au mai fa nga nga kanga kange no. A mai fa vi fa polonga ya yeah. Ale ala bo ko e fa sa nga ku kanka afrika nge ya u me u li ya ko e u wo pe yo le u o le lo aka vale e ye u wo ko fa lo ko ki nga e ki nga le le u wo lo aka
0: o fa ka ele e fi o e se ma o i la ko ku
1: ele e nga fa ma lo
0: ku a fa ma lo si
1: nga o i fa nga o i mai le o mai nga ka yo ya
0: la la wo fa fai la ko o fai fai la ko malo e kangaka ia ia la o kul la ko malo a la o manga o e
1: ko e kuri es
0: e ko e kuri e pe nga manga o e fasioki kak ia la nga o ko kele o kangaka uri sa so solo i me e sa ngofo i kaka inkia o inga nga o lai anga le si ngo kaka inkia nga so solo i kaka ia ia vai aku ia inkia o e aonga kele ia kaka uri ia e kingo malo losi kaka.
1: Ko e ngalue inga le pala, le ele ele.
0: Ia nga mea nga kele ia kaka uri nga sa fengofoa ima kaka inkia nga la inga. Nga maua le koko nga mua. O faa nga uifo le pepe ale mea uri e ngofo le inkia ua. Mo le mingi le uru a o sasao ilalo le uru ole. O le kamaikiki po le kinkiki.
1: E pa u se koa a e kula e mai se isi koa. Pa u waku ia Kadhafi a le waku mai le kama lea o Traore.
0: Yeah.
1: E wake lea la kungu ufa e ia o Afrika la ua supportinga ia le kama lea.
0: No, ya. Yeah.
1: Mile o ko e mamawa e ka ko whaalongo se kala e se aso i duma. Wa kasir konki nge ka aifo i a Afrika.
0: O le mea fo ni ngā sa ka umuwhaile ko i inga le o Pop. O Robert. Robert aifo i le aifo i le whai.
1: Robert ai? Fia ingi usila po ingi?
0: Le ai o i Afrika. Robert le nga lesa I Zimbabwe.
1: Yeah. E fai ngoa e isi kanka o pop tutu.
0: Nga, Robert la nga. Me voi nga manga o Robert nga e fai.
1: Kasi la male.
0: Ya kasi ya le a foi le. Kufa kasi ya malo umma la va a
1: Afrika. Lalo kai kai e kasi.
0: Yo. Ya kasi umma ya le kupe ya duwa ya la kou. Ya le currency e alu e le kupe Afrika. Ya Isi yung whara lawe. O whaisinga makuo
1: Roberts.
0: O Rob.
1: E o le kama le le e kula i mai kaimene ngai. E la giki.
0: Ia nga. Nga mo o me wa o le vai keim kunga sa ia Rob o le vai keim o Gaddafi.
1: Ia wai.
0: Gaddafi nga sa li tinga le mea le vai keim inga e.
1: Ia.
0: Ia e ke ua lumai o lumai. Ia wa ave ese. Assassinate la Uriya America ya Kokongi Kokongi America ya ka ko ko fasio ki ya ka ka la ba Libya ya ilalo le ya
1: yes oye
0: si fa fond

0: Nā, jo, lima minute o na tā leo le tū lai tolu I ne, nei fo I vāenga o le vāveau. Ia, mai. E anga I mea fo I e fia kalakala ngoa I anga I Samoa. O lewo, whaalongo ngei I mea fo I kupu I Samoa. Whai mai e. O le fia fia lesi vāenga whaupu vai I Samoa I. Ile I unga o le wha msingonga le sa maua mai. O le mefole le hit and run. Ia. Nā la ua. Ua mā ngā o le si. Ia le isi vaenga le sa sa kangi. Avela ko kangi. E a fo I e. E koe faise a pili e. Ia.
1: Le fai unga
0: mai fansi ngongo le mga amka. Ia. E sau le fai unga, le fai unga. E sau e le fai mai le si vaenga I a. Le vaenga le nga kangi. Le nga avela kou kangi. E le o fikawi le, le fai unga la nga umai. Kusa o la ua loka ia le kamaleanga, ia le kamaleo, leanga alu e avelanga, leanga alu I leo leo, nga alu I leo leo e avelanga ke le fongi ma, ma whaamakala e, o ia sa wa ai. I kāka lea ngā oki ari kama. Ne kama kiki. Ia. Yeah. Al mea lāre o. O ngā ua amo e le li I dea I ale. I ale whasalanga. A o la lava e feo wa ia. I ale si baenga lea sa fia I le. I le whainga o le. No le mea sa kupu.
1: O le kāu pūle keis lea. Ese le lepa ngā whakāmilo o ne keis. Lepa I ngā whakāmilo. A le e mai le lako le whai o ngā alau whamasingo.
2: E le kalawhea ngai a le. I le whai o ngā ngā wa au mai ma le. Ia e mangkura ka anka lewa wapa asese I le mafa o le sala lewa wanga amua le. O ia ngā alu e failanga moli mau. Ame e malang kelfong. A wawe ma mea waloka e wanga fafanga e wanga. You know, lewa wafafa umai a ia le.
0: Wafafa umai le ri nga laiki ki nga le. Yale bele sa ku. Ya la wo feo wa ila wo di yang. Le sa la ko fai mema. Ya. Ala la wo fai mai il fam sing. O ia ele ko fi involve ba ko fai se. A ko yingi me on fam sing on fam sing on ale ko e ko fi fa wa se ke mi lumanga. Ele koe mga oe ngake koe faya.
2: Ele famasingo lea.
0: Famasingo lea. Sa le kawala ngō ngā faya le amakanga.
2: Ole fōli ngā mai e pei wala ngā pressure I ele famasingo e. E fēle le. Lealme ngā lai ngā fai lau kaukonga I lau Afrika I mga e mawai le kūlanga whaloia. Male au for kai mir nga e alu e fama singo.
0: Ya.
2: E wa e fa ka ko o e le kuspaia.
0: Ya o mea nga.
2: A le ala u fole nga mai wale manguia I ale. I ale I unga le fama singo nga le manga fa ka amilo nga e fama singo.
0: Ya. Ole nga lau foi mal kenge ya le ai a umalo le I ya o umalo inga wanga kailo inga kere ko e faiangi ia i se mea lava i winga i le case lea se ma ngā awa su e mai e lākou sesi whaam singo e ngā ki faia e ma e mangu ele o le Supreme Court lea kuso o isi whaam singo ngā wha ele
2: na loifo
0: ai le o le Supreme Court I ngā la sā le kawala in first place ngō ngafaya. Ngō ngafaya.
2: Mm. Ngō si si ili mō le famasingo.
0: Ngō si ili mō le famasingo.
2: Ne.
0: Ia alea la wa pangagi ai la.
2: Yel lai kiki len. Yel lai kiki len.
0: La ua saole lako. La ua saole si awari iya sa. Sa alu lai kiki le so soangi iai.
2: Ya. Ya. Wa ve ba me wa ko ki ki e ai.
0: Ya nga. Ya wa me umanga sa ka unga kil kilo ye ye le ke nge le fam singo. Sa ka un kil kilo. Isi me nga fa le le. Le sa o ai nga Oi nga koko gia le me sa ngofo ia ia le kama le ama malongko lua ia ma male kenye le la koke koko lua ia kau sa kau nga fesili oi nga koko gia la mea nga la mea wala inga koko gia le kaka le ia Ya ngo fo nga le sa ngo fo ka ka.
2: O ke to o ya le ya asal fai. Ai le asal masal. O ke lo wo fo i mai ai fo i le. Fa ma singo le de kulanga langa o mga so e uma. Ai pe e fo le nga mai. Pe e fo le nga mai le le case le la sa pressure ya le kengele de famasingo ni kan compressing ya me fo la le wo fo ilang fa yung mga oil us ma the case
0: ya nga
2: ke le ki fo pe a fa yo ye se kulang fa penga a fa wo pressure fa le le se engis ya no pa oil me fa ye sa kawala nga awonge yong faya mai la makanga a faya ngai lo olae e fale kongule le kuku ma ala kuai awo ke la ai longo ma aya ko solo ngai kuala u kilo kilo ma e ko ki kilo ngai ai faka kiem ka upu iseisi Ya fai fa alele u fa wa ya ku e folding a mai la sa pressure le de famasing
0: sa kaule sa kaunga nga su e se famasing o kamalo nga ke fai ya sa kaunga su e ya le famasing o nga ke fai ya mele ka ke lo fai ya si famasing o si kenye de wa Esa oaina ia lau kala e lope, la pressure ia.
2: E fōringa mai e iskanka la pressure nga nake, e whamasingo. Sa kakaua ia, le kaimi fa ale le ke lea le ka amaka inga sua sui. E iede kanka o lae, la inga lue mai kua, kawanga o ngai loa. Ka wang fa pe e fa pengei ole fa yung ola fa yung ole le fa la ku aku de case i dumor le po da la fa msingo
0: yo
2: su e fo se se di fo e fa yel fa le fa msingo ngale a ye le la se e ku malolo
0: a wa ol mere o ku punge il fa msingo le ele ko e fa ngalo inga ele kele o kangaka sa mo
2: of course yang alek fa kwai she's been pressured
0: yo e alu ese ma i malkeis le po le ale kuranga e o ya ye e fa masingo pepe le ko e fa masingo ai e le kai kai ko e fa ngalo ingai ilanga case le o i lofo i kaka e le ai e le skaka e le skaka
2: e le e le fa ko ko inga e le ko fa ko ko inga e kaka
0: e si di ai la sa ka sa ka u i le vaenga fa le le la ke va ia fit firia ia meio
2: fa masingo
0: Tak kau wai nga, fose fam singo fale ne pe a fai e. Ia wa ole mele gup. Olele o maua le. Olele o maua le ka ka...
2: Kanka sa o a ngau ki e.
0: Kuso ole mele nga fai. Kuso ola nga fai le fam singo nga. Olea. Ole fam singo nga le nga fai ole fam singo nga e. O e a fiai ia el kamale o sem malanga malanga ia wa ia langa e o lingo sem e o lingo kakele e ka o goi fo ele si sem e ia fo li sem a kamikia e il kamikia ngok la ko ke ia kwa ia li sem Yo. Yeah,
2: ole meia le saca calangoi, ole culanga e ele fama singo. Bang of a yaku. I'm pretty sure she knew all along le la sa layer cancala pressuring a young a year. A o faiso e suenga. O inga sa kaunga approach ai loa le board a le aufa masingo. Kong ye kongu le case. Lafo ko kongu le case. O fai ai. So e maise si fa masingo fa a wawa le fa masingo nga le. I'm pulling out. I'm going to sit this one out. O nga sefele o nga ia. A le kaimilani ngei kaipe o nga e kawa. E ye la le. Ela ko fisili e kangaka sa kangaka longa capability i finger from singong la le ko yese fa mo mo enga po se fa ko kuinga e kangaka
0: yo
2: be a fa ye o kangaka fa ye mala mala ma kangaka o like i kirfa pe e le o le un sa o le o fa singong a wa fa ila nga fa yunga e pesi longa Me fe e fori e peisi longa le kua o lava le kas. Au le winga foi la le o la ukala le fai aku. She's been pressured from someone. Le wa ave le fai unga e kasi al kanga e fai ki e ki e iaia le fai unga o le keis. A la e lo uma e kanga e le o le kanga lea e a kupua le fai lave la. Pangalia, ole meka ke fa ngō ngō a ele keis le. Ole ngei au la koko wa levanga ngā fa angale ngā maliu. A wa fa ngā ka ngaka ngei ia le oki, le maliu wa kamakiki ngei. E amai ei lako keis I luma. Wa fa ngā Okay, la ufa yak pat la ufa nga la por kiki el me il kam kiki ngei e fai ma ye se case inga ia a afia I lesiku olongo winga e pa e kase ala le kanka e pa u ma ye ia ia al kanka le fai el fam singonga ya esa ka kawa nga ku akulo el lungo le kuku ma ale ia I E fa ale kongu le kuku ma ele mauku. Sa kaunga anwese. Kongi le solo, kong. E mongi e lau kala. Ole kulanga la ia le famasingo le ngei. Ole ale ko ia isi fa kua kua ngā kanka sa amoa ia le kanka ngei.
0: Yeah, e le ya se ngole, ole keis le mal keis fale le ya, ale pepe fale lo Assyria.
2: Le leva fo ia fa ka milo le nga a.
0: Yo, kurs ful mon kup ka sanga o fa ka milo nga.
2: Ya e nga i wanga fa fa poi poi ya lindi.
0: Yo, ole me nga nga sai e. Mkwa oki ya le fa msingo sanga fa ia le fa msingo.
2: Ia ba.
0: Le kele o kangaka fa ai e. E kai pei, kai fōringa kongwa, kai pei o le keisi fōi lāle. O ngō ua.
2: Se sēl fa iunga.
0: Kele, kele le pressure a kangaka fa ale le public.
2: Mm.
0: I le. I le o aku i o. O aku fō i o i le mea sā fai il fam singong. Mm. Alice Spring. I o aku i o, ia. Fai o. O kala sa fai a kua nga i si ununga ri ima. Ko e fasioki a e la ua, ia la ua, ia la ua pepe. Ia e, nele aima se si, nga ole kangaka, nga ole koi i nga apolisingi le nga.
2: Le nga le traka al apolising.
0: Nga fai ia e. Ole tingo le anga fasiokia le ma vea le ia le pepe. Ia, sa karikongu fo iei ka karikemi ngā tingo. Ia, ae anora fo ie pe ngā le fia eva ia so in karikongu ai kaka in koe fo ia le o kaka i le me kasi le ai e ole fafingi pepe lo fafingi. O isi kangaka. O kangaka fa ai e ese e kale si ai o mai ai. E ala ufa ape ala ko. Ia mai. Ia la ngau mo e o lungali e o mai e kale si ale.
2: E a ma. Pe ma fa ngale ke le me fa pe nga pe ai e. E la in mo mai ale. Ma fa se se i nga i ale fa i unga se fa masing.
0: Nga.
2: Ia nga mkwa fa i nga fa masing.
0: Em kai ya fai ngai fo fam single nga ngai wa nga solo ako ya ai i si alfa kalanga ale apple singi ngal koi nga apple singi nga ole ole ai do aku i mele le koso aku ele
2: koi mawa koi lo ai kulanga vai ale tingo le wako le tinko e mama ya la e laiche ya kulaga vai a le fo e mai le tinko e wa mama fa ya kulaga vai le tinko ya ai anwa wai le fa nga nga ya le fo le fa yunga
0: nga sa ya ya ya sa ya ya kon alfa yunga ai inga uwa oso mai loa le profesa faale le profesa i mea i a kau su enga o mea i o post-mortem i o i perkangia le anga.
2: Yeah.
0: Le sain kisi nga le nga oso mai. Nga oso mai ala kama nga fai mai, ya. Lea wau kilikilo kenge i le jacket le nga mai. Wa e oso kongu mai ala kama nga ai maua lo ma le jacket nga le pepe. Jacket nga alua le tinko ma
2: vakoso
0: ko. Ame le pepe ma vakoso le jacket. Ia wale aia la el tinko ia le jacket a wai. E leo se mea ai. Ia ala ka kekia ia nga le jacket ia inga. Ia sau lole sa ingisi le sau mai pelkangia nga sau ha. Ame lo ia elvanga nga le jacket. Ia jacket nga sa maua yo. Jacket nga le fai mali finge leo. Jacket nga sa ufoi lang kam. Ni ala ko lo kam ku ula lo mic ole se ole
2: microscope.
0: O microscope a kilo. Ki kilo ku o mer kam. Pia ole se lo du de ki pia le. O fa mer kam. Pia o ngo for finger ma ki pia se lo du le. Ye mele ole ofu ole. Ole pepe. Ya lalal me ngoi. Ngamakwa kari kongu ma yai ka kasai yai ngai. Awala ngore. Ol ka ka pa pa e ol sa inkisi. Yele me kele me ol sa inkisi e e yang a diploma ma. Ka mai ya ya ya kuspasi sa ma we ka malo ma le veske sa ya i o. Ol ma ko ma fa ma lo wa. E le ai la. Kasi la le a. Kasi la le a ku e ka ka ko i fo. Kaunga ko i fo i fo i. Ya ma. Ya na ke ya ya la ya le ufa o fal bui pui asi i si finge.
2: A vai la ye nga u u mai fo wa. Mo ko e ma wale, mo ko e fo ya le unga.
0: Ya ia sa ka kau al fo finge unga su ya le ya le ya le malo. Anga wa olympic su asi kupe kele
2: ya lenga de nga koiko ngwa koiko kongi fiefs mi di onga ya lenti
0: ya ele kele ele kele il kupe nga sa kongi ya lenti
2: awalu ya melika wa can't stand ya
0: ya nga ke amare male malonko lua wo kwa break up ale le ai nga la kouia ya ai ole mea nga kari kongu ai vai nga ongo kamikiki e nga a nga kamikiki nga oso ele tingo i oi le fresh ale ya pe oi nga kari kongu ele vai nga. Ya wa ka magiki e pe se fululu e pe su fa ka usanga ma ko ka magiki. I feel we alu alaka o feel tinko. La ma wel tinko lo fu. Ya nga faila ya ka la ole aleluya. A faila or ka magiki le e ma fai o nga e wo ye le ma lo si e ma fai e o nga momo e pe alu da ko. Aole fi we alu la ko ale ma wel tingo maka ofi mai. Ola lale, ola ola lale le chance ale gay pepe ngale lua ma singa le makua. Pe a fai e. Nga lua kual tingo ia u mori pepe ola e moi.
2: Ma ele ma fai el pepe o nga fight?
0: Ele mfai ngafai.
2: Ono ngovinga nga laku le tenko u mai pe u mai lungo i mele mfai ngakang
0: iyo
2: le pepe.
0: E ilo ala malingo le me kaunga nga upe a maua langa me ai. Iyo.
2: Ya nga. A walakirka mingiki nga langa wa ye makua.
0: Ya nga. O makua ya o.
2: Nga maua nga aye le tenko pele. Nga aye le tenko se me olka mingiki. Le kama kiki nga sifu faka usanga. Pe nga le ofuwaya nga sa.
0: Nga le ofuwaya na wabave yaku lako kengi ye nga. Nga wako nga oia nga se ese. Kama kiki uma nga wako fakasi. Nga lako wako. E wako la kama kiki kilo wako alae. Alae ka walu la kama alae uwa. Alae ka ofi mail tingo le ofuwaya alae. Le vayo le kama.
2: Lucky.
0: Lucky. Kulo kami kika, kulo turi, alu lo lakol tingko. Ya mo laki la, ngal kasil tingko. Angal lua la tingko.
2: Uba oki.
0: E oku la, ya la ulai kia.
2: Wale ya.
0: Yo. Ya almela nga. Fisiri-siri nga, fisiri elo ye. Ile fam singo nga ingo woko e faile. Ko faide ko sa idi faide su su enga ma ko sa idi lei winga ole mangule ole tingo
2: esa wa ila ukala sa ka wa ya lini nga apo le alu ese mainge ai sule ma lo su e ma le ali leng sa mai perkangi leng sa fa mai ur se le lu leng ngo fo mo
0: ai nga fa ku ela ori. Orang ni ya faham kalau dia kuat apa sahwiya, I have a welcome. Ole wo umanga fa kaula u ticket ole kalong ole kikiki le fa yo. Ole a fo yo le. Ole a voling ole ole ole fa I longa fa le ole kikiki pe a fa ile. Ole le me fa le le fu le fu fa le.
2: Ash
0: ole. Ole ash. Ah ole. Ole wo umanga wo fa kaula u ticket ole kalong ole ash le. Le fai a Australia ma engelang. Ise I umala ka longa yang ngola kuda. Yo, ngau malai al ka longa. Ole a fo yo le. Ole fo ni ngole, ole fai longa vale rol kirkiki pe a faile. Ole le me vale le fu vale.
2: Ash
0: ole. Ole ash. Ah, ole. Ma be lo umanga. Wa fa ka lo ticket ole ka longa ole ash le. Le fai a

0: Ya, o lea o awhatonu lava le tolu i le nei fwy teimi o le wawel. Ia ma o. O lea kamu fai ak koe. Koe. Kirukiro aku ia ngisi fo i o whaasolongo o mea i o. Ole anga iatu ile mele ole sisi ngā fua wā le o koe mamau. O mea e ka penga penga anga iai pe awha apea o oe e te manga oe. E ke oso ai ile sisi ngā fua lal ni. Yo, ole mea ngā le. E a fo e. E fia. A wai. O le kele o ka peng penganga o mengi. E a fo i lele. E ke fea luai. E su enga o me fai e ia lau. A fai o se fale inga le ke alu e fai. Ah. E su e mai po fel me maua ia. Ia me sau ai e. E whai ei au mea ai. O ngā umu e ke wha au ngā inga. Ia. O le ale me ke wha au ngā inga o le leisa. Pe ke wha au ngā inga ia mea tau mawha sā moa i eile wha i mal kalo. Ia o le ufi. Ia. Kusa o mea umu a ngā kilo a ngā iai. I lo wā ngā i atu i le sisi ngā fua le la awhainia i a iungi. Le māsina fau. Ie kokongi le skala. Ie kokongi fau i lau fi le me fai eile po o aie. O aile vae ngā e la tau te tau taia i ale. I ale sisi ngā fua le ngai. Ia, o ae kakau o ngā. O ngā iai umalawa ia. Ia mea umalawa e ia o aku ile aso ole saunginga. Ia ua. Ua uma kokongi uma mea uma. E ima se mea e kilo le. Nesi mea e kilo ngā iai ole kala ili kau. Ia mo ia olea e. Ole vai ke imu kongwa nge e ka tau o na le lei e le tala e le tau. E always e dry e le vai ke imi ngei. Vai ke imi ngei o le dry o e mamango uma ia. I le vao o la au ma mea uma whapenga. Wa sau le vai ke imi o le munga la. Ia ua ke aku ia vai keimi o kīmunga. Ia ka kaulanga sa aungi wha leleia, lava leleia. Ia mea e whakau i o ili whala inga. Ia ua kasi ngā o mea wha lele sa kele inga lavea i kele fo i o isi fo i mea sa makou whaia. A mako whaia mai a ia mea ngei mai le vai kemi o le afe iwa se lau iwa se funu. Nga mako uo ai ave ia le mako whawhia whianga i mei o si singa fua. Ia umaho ila i elo si singa fua ai a vako ai mane. A vako ai ma. Ma le fale ie fai e ia, ia le fale inga, faa kaua ia, ia mea ai sa moa. Ia mea ngā sa mako fai a mai ngā mai keimi. Mai keimi ngā e le i, e le i fai angi a kākou sisi ngā fua. Ngā le kasi al sisi ngā fua, wā le sisi ngā fua mō mua ngā a makta i ngai. Ole si Singapura le sa fai i oi le Maple Park le a onga le le Malaya le a ale a onga le Maple Park i ngai Woodridge. I ngā la sa fai e li si Singapura mō mua na mako ua kio i ngā sisi e li fua. Lalo le tai tai inga fo ia. A e fo i sa tai tai ia ia. Yes, ia tato atu nuu i lava i taimi ia ma le fai fe au le sunga ia oi o skoi inga lea o lima i mai le ekalesia le ale a fo i fala potonga a le mekisi. Ia o ia lea sa kele nga whaia ia ia mea umba lava i ni ngā vai kai. Siko inga leo o lima. Ia mua maliu ngei la siko inga ia mua. Mua umba fo ia ngā duenga sa whai. Ia al kemi la ngei. Ia wa ese wa ese al ke le ke le ka ka fo wa ka ngu mai ya wa ese fo ila ya wa so la pe sa nga o me ai ya me sa ke le nga nga fa ka u i fa le ai ngai ya so i o si singa fo al me la le wo ya so ngi ya wa ko fo i si ya wa ya ma ofu ya mo me o CD ma mo tape ma me wa pena ke le isi me wa fa ka u so le ka la ngwa u i ya so la le fa ngo o fa ma ku ngo si singa fu o le ku ko ka si o sa mo ngi ngi ngi sa fa ngi mea la sa ka ko faia ka ko ka ko vai ke mi nga ko a faia le ma gole le si singa fu ale nga ko faia i oile i Woodridge i nga ile Maple Park le a onga le Maple Park nga sa faia le si singa fu o mua nga inga i la lo la au nga la au kikere nga sa ye. Ia sa le aise, sa le ingi mea ai sa whai anganga koa koa sisi ilfu a wala sa pi sa kimu kimu hoi, fa kimu kimu hoi le kai aul nga. Ia, ai ingo ua, ua i aila ma mo ka alonga la kapi, ua i aifo i kamaiki e. E whai ala kapi ngā ngā lainga. A wakwa e loa fo i maka alongo lakapi, fai ei. Pe a fai ia isisisi ngā fuanga so so o mai ei. Ngā sa fai ei maka alonga ngā o lakapi. Ia o lakapi, o lakapi fai e kai kofik. Yo mea ngā sa fai ngā so. Kele ai mea ai sa ta abaku e. Fai ei fale ainga, ainga. Ia kusala o le longa lua, longa kolu, longa faa. O sisi ngā fu asa fai, ia. Mua a maka longa, ba aia ia, ia kele fo i o isi fo, i maka fou. Ua atu wa lako iloa, ia le faa manga kinga o le sisi ngā fu ale. E fai ia le vaikemi ngā ia yungi. Ia, e peila o le o singa kala akulu ngā e le afo i le le mea sa kupo e ngā vai kaimi.
1: Ia. E le paia sisi ngā fua ngikasa?
0: Ole, o ke whaalongo, koe whaarisi si ngā fu. E pa ui la so, o le aso ngā fua.
1: Sofia Jung.
0: Oh.
1: O ai le lam ke hau singa le nisi Singapore ka
0: Ole
1: sala.
0: a inga Samoa.
1: Oh.
0: Ai fai ele a inga Samoa, ia.
1: E fai lai kai dipe.
0: Le ai e fai i Pine River,
1: Oh.
0: Sio Grant. Au kere i lo la. Au kou whanonga kun vanga i ele le ki o ele o. Ele o mai se. Olo wa mga ko le ki o e alu al le ki o ia e le kau inviting e sesi.
1: Liki o kawanga o wala ngā le media.
0: Io, ai ole mea fo ia le community. Au ke nei lola, whaangkuranga ia fai mei ranga e leo invitinga. Au ia au ia. E le ise mea la kau invitinga. Al pau ar
1: The
0: mea,
1: community
0: ol ka kowhai i ai. Ka kowhai e le vanga lai kai. Le vanga lai kai
1: I'm
0: a
1: Samoa.
0: inga Samoa. O le la, laku le ka avale fa'ale
1: The
0: le.
1: FOIP.
0: E fai mai ai fa sa longa fa le le pa fai ai a mangoa i nga nge ke uo i fo isa si group fa le le
1: Whaonga
0: fa
1: ngai.
0: nga i a nga le mawhai le nga ai a fa pe le ai se group e fa nga a e ma ngai mo le i ai o le le ki o sa mo mai o le e ko kere kaka e le skala i le ki o sa mo. Ia au kenei lola o kau whaarongo. Kau whisi si rea kun vanga ia pe leo koe o liki o sa masangi ngā o i whai mai ia mea ngei.
1: Kawaii.
0: Mai aso la. Ia au whaarongo kua pe ele wha le leile le sau al kari. Mai ele isa si o inviting a mai. Ia ua ia. Ele kau inviting a ia. Mea le community e
1: She'll
0: kauanga.
1: never be invited.
0: Ia. E kauanga ngā o ia.
1: True.
0: A wai mawhai ele leiki o ngā whai mai. A lei ele au whai ngā nui ngā leiki o. Au whai mai e whasalang.
1: Ye ma fa sa wa ye. Mea lai kupu e ko, mea lai fai mō kanka.
0: Yo.
1: Mō kanka pe aie le mpainga awa ia kule celebration.
0: Yo. Nga. Kaka lai mamai. Makaka ere mwhainga whewa ai.
1: Yeah.
0: Yo. Makaka ere ngofo mamau. Mamau me ngofo mai. Yo. Yo le mea nga.
1: E kawanga iai pea le kio.
0: Ya, usi di fa funga, si kalkulas ka kopi sih dia. Ya, ngecek ya.

0: A fai wa pasi ya ya sfia se la ya longo inga wa o la wai wai lunga lunga aku o e fo yo o la kalaka i le pangi ka fare lo mas a o le exosfia e o lo inga le exosfia o le wing o le upure o le exos means exit wa ya lu ese aku ma
1: male ma ile
0: la lang no longo inga wa ke kol se la fixu lima maila le mafia fia ole exosfia ya e ke ese lo mal kol se la fixu lima ya nga le fanka sa la vale me ke arma oi ke manga va wa nga wa ifa fo akole ole ke so la langi ele Leise ea I fafua.
1: So you need oxygen.
0: Yeah. Ngai me vai e. I kau kilikilo I aile pō wā, vai kemi ngai o le, vai kemi kongu ngai o le kau maruru, vai kemi e mā ngai e lau kilikilo runga le vākia kia. E kei loa ko ai whekū, kei loa le leia ko ai a whekū whare, whekū rima. Ia pō le Southern Cross. E kei loa ko fōi Andromeda la ae sau. La ae sau a ngā ingei a kākou.
1: Oh.
0: Yeah, siyong fala vlavi. Iku sa male lua 2.5 milyonga light year. Lua kasi mal 5 milyonga light year. Le mamao lae la wo o maiaia. Ia le Andromeda lai lava e sau anga ia kakou o le sau fo ila lai sau a ia Andromeda ia kakou o le sau a e feko ai ma le kakou galaxy ia kakou o le afo I o le feku o le angiva o le Milky Way o le fetu o le aniva.
1: Mm-hmm.
0: O le sau ngā la e sau ai ia le Andromeda e sau ai whikaui ma kākou, le sau sao ai a kākou.
1: Ai a whaapela e o kia ngā pai kaimi e whikaui e le pangeka le a kākou ma le galaxy le. Le a ma le galaxy le sau ai Andromeda. What could happen to the Earth?
0: Ngao mai afe ko ai isa la lau solo ia o a mo me fiku mix solo ia fiku ia ai ele lope pe mo folo ele kako ulai ia pange ka umalea le ia kako
1: de ile kako galaxy
0: ala ele ka umai Andromeda. So se mea la o mea ngā e rua e, e mōmua. A whai e mōmua kaungu mai ia Andromeda ia. E sau o le van kākou mārliu. E sau hoi o le i lopo le ale skūlanga o ia I kākou lalang.
1: A sau a. E pē sau o le aise lalang. O le aingi ka ngā kau le lalolang.
0: E sa wo le ingi kaka la la ke ore o le ingi me koko oi me a ye kaka. Pe e o mai wo ye fo disi mamlamo wo. Wo o kaka wo yu anga I oi isi pa e kalai e I mas ma.
1: E kai pe fo ele, tai pe fo ele me le le a la inga fai aso e suanga ma. Ma ka fanga ka ai e lo ke ki nunga I mas. E wa ai pe ma fai o ngā o lai ka ngā kai lunga ai maas. Ia wa e ma wā le vai ma le

0: Ya, ole me fa alele kala i le suau, le mele o le suau u le lalangi le, ole le mele le o inge ia vaenga ia ka pomu i ran, le mele sa o le suau. Fa pea ika ele nga o i ran e maua i le suau.
1: Mau fa suau i Amerika.
0: Mau i Amerika, mau i Amerika i sauke, mau i Australia, mau i o ngā sami fa alele lai ei, ai fa whenga.
1: Mea i eini meo i o ko afa.
0: Yo.
1: Tele inga mau i lano i suau.
0: E kele e mea inga.
1: Wherever there is a desert, that's it.
0: Yo. Ale me la le. Ale me la le kupo ingeti pisa la vanga ia. Leo i Amerika ka pomu ia Iran. Ia alala ua ka mwhai Iran e whaasa ia vaang koe o aku.
1: I kokongi
0: o wanga o vaala wa uma nga whaakanga e alaku e o aku kokongu e au maile su au i fafo e ave whaau ngā e atu. Nuk ngā. Ai okenei lola po leale mea wala inga nga pisa ole i ele vaenga i o ngā samila i ale e o koiva. Wala e whakanga i rani wa a sainga e oku i ngā au maile suau. Whakau i kupe sainga. A oku fo ila i wa a isi a kungu. Ia, e oku fo e ala ko whakau a ele kupe e avaku e lako. A whai a o lako a kupe. E whakanga fo e Iran.
1: Ai whasaha wa Amerika.
0: Le ai.
1: Ai a.
0: O kere iro i Amerika po le ale mea e lai ngā. Lai mga o Amerika ngā ke. Me mō mua e mga o Amerika. Ia control e Amerika il currency o le lalangi. Ia kupe Amerika uma kungu uma lalang. Ia afia Amerika li kufanga o su au o lalang. Na ele al mamau me ngofo i Amerika ae o mai i manga oi. E fia a afia ile. Le faa soso ingo o le su au. Ia nga umalea ia leo nga e manga o Amerika. E va'ai e lākou ia kungu ufu'ai e sori kūlāfongo. E kaunga kiki ese male. A wange i avea i engi ngi suau. E mā ngā ola, e mā ngā Amerika, e va'ai e lākou rwa ngā ngā. Aku ia a kungu ufu'ai e le fie e ia Amerika. O rongo inga e kiki ese Amerika ele o yesi whakanganga mai i le ngu'u le, pe awhai o ngu'u alapi le amai el suau, po o Iran, yo.
1: So they want a piece of cake in everything.
0: Yeah, on mea ngā ele mga o mga o ia Amerika.
1: Mga o ngā lākovu a malalang.
0: Kela nga o mea la, mo i ele leifo i desiku. Ia i umakaka o kako a inga ngofo i oma. Ia ai, ele whaapea fo alele o la o aku lako. Fai ai le me ma nga oi lako. A o la ia ia le ma lo au whakasi wo uma o nga filifilia e. Ele kele o kai kai o aku ngu'u sa kū mai ngā vai kai. Ma lako whaia ia. Ia ole mea ngā le, mā ngā o ia la wori ia. Mā ngā o ia lako ke whaia le.
1: Ole wha lawe lawe la mele ia Amerika. Manga America like we control everything. Ah. Yeah. E pe e ke I fe alele ya ya America e va ya ku le yo la ku ma ya ya Iran ye yonga ku la ga ku en ga ya. Ya o la fo ye e o mai fo I se ngala ko e la ya ma ya se ngala ko e mai fa ka wa ku swau. If so song if I lie, my little lack of currency. Ele o ke ke e ala e fo e Iran mo ala e nei me mo waile lift so song il lack of economy. Ai a ku mai lai le ku le ku la le fa por ke ke I America. O wa fo ba o ofa kele le alu de sawa sawa kele le alu America e. E pe e folinga mai a wa ia kasi ale fa upunga fei. They too critic.
0: Yeah, menga.
1: They too critic for ma nga o America and that's it. E a wange ia se sia kanka ia se leo. Po se sia kongo. E pe ila e ke I America pe a wai aku ku mai se aku ngua pe a o le aku ngu onge o le aku ngu o mako e le se aku ngu oko e pe e ke e inga ya America. Ai o le fa upunga le fa pe kase le currency o la wa sa o me la wa e Iran kalia la wa so se currency e oku a fai o kako o kupe o kako le o e menka kwasau. O kupe Australia e whaonga, e le kau suian ka kou kupe in kupe Amerika. O le kupe Australia. O lai whaia I rane meia e flow ai le alu ar sao, ma maua I a kungu o me e whaonga e. E o ke lofo isu ngā kā whai rako e kau liriu le kupe Amerika. Ya nga failo melenga ola ya foi ola la ve wa America y el afa nga kong ya le mo ala u le afa ole ala fa fanka nga ya lau ke le lo a o ilalo pe aku ai se siku nga nga nga fa fa ngofie ya kako lelo America lulalo ai ne manga fo America fa ko ngwa kula ko se se ko
0: ne
1: ya fa ya America me ma e fa ya America ko ngo ai manga America ya follow mo ya la ko ya wa kele kai kai wa wa wow, fai langi lako yo kalu lava ya la kungu nge America ya al kaimina yo ese ya unga kupulanga tara fai ya America ya lako me ya manku ole ya eme ilunga le unga kupulanga yele kaimi ele ko esao ese leo America ikongo ngime fai ya isi ya kungu. Wai ir kai mi fa sanga koi kan ka wa kungunga o ko ke ke mo mo ko mo afare po ko afane ye ole menga ile afo lengo ile va o Iran ma Amerika ole fa nga nga le currency Amerika. Ya la woki la le mukwa oki ya sainga la woku sainga fa nga la ko currency. Mafu la manga o sainga iswao. La manga o sainga fa ku swao la ku fa nga. Le ke le me fa le olo fo yo kanka la ke le kanka ngu sainga. E ma wa mai I swao o fa ye ke le me.
0: Yo.
1: Ai le mwhai langa wha akali sa inga se ima wa umangu pa Amerika e vea mei soa la wawo sa o ala ko wha ngala ko currency. No, we got a fine one finger for your singer. Yeah, listen, me, a link off before I suck more. Fayanga ola ko fa nga la ko currency ya.
0: Menga la le, un menga la mo na fa ye e Iran. Wa lu wa. Ole la ku la mo la ku u ya ma ba ku la ko va ai au mai la ko swa.
1: Swa.
0: Ya. Ba ku mal ku pe kong ye pa na.
1: But what may I ya kokong in the swau?
0: Yo.
1: A little kirkula la cope, se cupea, maria. If I'm going fear for ya kumu. A lake of suya ya for ya. A lake of walk of suya ya ya ya la currency ave a may swau. A little off a sow off a maya swau will lack of lava currency. Ya me fafka ole wa maka senga nga faia. Iran na ele ofia si kau Iran o lai manga Iran ni. Ele leil lako economy and by doing that, sell le oyo. Iye si me inga ole. If I lay history pele,
0: not only
1: Caspi.
0: Cablasca copesina, see for food.

0: sue I vai a ma vale lupe ma le upe o vuole a fa so so.
1: Ya na sa to fa fonga e pespesenga ya man pese mai ha o ina sa fa fi fi mai tono da to por kalame po ai de ma vole le lengua le pese a Hawaii ya mana tu fo yo le ma sina le nei if o fata wai nai ya ya le fo ye fata wai nai e me ne yo o lo fatu a o mama ya o thyroid ai le ngata le na e sele taua e anga ma ia fo I e malo ia e o lo atau volunteer I to tono fane mai. Tangata uma la e fe ai o e fso sani e fa tu sa pena al fa singo atu ya o ele metele ai au tangata o la o ngā lulua I le totoongia le a volunteer. Ole vai as tustala ole vai as ole la sa e ele as fa pitso la vai mo fa feta ia il malo ya ma I tangata nei e watu o la tonga lwenga mo la to ai nga mo la to tiu te fai ai o mai e fiso so ani I to tonu o o fale mai po fale a onga po a onga so se mea la vai e ei valentia ia e vai aso la le fa ma ele é só fa pitola fa fa e fa moni ele fa tai le volunteer e a fo yo le ole vai tai mili nei e a ta to nei fe ai e tu so nei o o tai ao ole a fo yo o o le so full man to so say our for a picture a yellow awareness for hypertension mine yo le toto mo walunga ya ai ai la ya ya mo mi ela na of a tua ya ya me ne yo awareness ya ai it's out in no fault so ya ye foi fa la tonga I miss the lamo to tono fa le mai ele ye fa la tonga fa ai it's sitting here ye la to seminar ia I workshops fa ia te alo e te whaalongolongo ai. Ia ma e polea fo ise mea e ao ngā I lo tino. E mwhai ona e alo e whaalongolongo ia. E tae ao la le e pa ui e le le aso le e whapito lava mo a foi. O me I o hypertension. Ia e whaanga le... O le o nei, nei le aso sfrufitu. E whaelele e talo sanga ina lava I le tele o tangata o tātou, leanga elena o tātou, so se tangata lava. E o le wha mai nei o le mai le nei o le toto mō lunga po le hypertension. It's a silent killer. Ana tua. Yeah, e mawai le a fo le. E mawai o tau le. E a fia lau fatu. Ia, le ngata le nā. Mawai oi le stroke. E le a la, o le awe a la, e te tau ono tato malama la mai numera I e pe a fuolo toto. E tasi le nā awala. E tau, me tasi nā awala e tau a ia le o e whaalongolongo. Ma fai tau I mea nei o awareness. E he whianga le... E tau te ilo ai, how do you look after yourself? Yeah, onai nei mea ana e tate tilo tilo lawata I te iai. E ese le tā ua, ma ia tātou. E tā ua lawa, e hao ngā fole, whamea, tō inga tau I ni. Tā tā longo lawa mazifau. Na e tarta noa tu lava. Ia mwha manatu atu. Awane ngalo. be out na ta wai lisi ma porka la mi o tono o lo yele o le manu manu lea. O le manu manu wa.
2: Yeah.
1: Yeah, ta to, you look after yourself.
2: Yeah.
1: Because o to tono o le ae ta wa, ngai si ta wa vea le manu manu. You say something about the manu manu.
2: Fulu mamai ya ya lo fulu mamai ya ya ya ya ya lo ya lo mal mal
1: aha
2: nga le fak nga ya nga
1: ya ya ya follow le le le totole o le fatu a wane poloka le tatal fatu
2: yo mena o le memo nga kausisi fulu le le ya mamai ya lo nga mamai le le fe wai alu le koko e alu kongo le kingo, e sau le koko e sau ma le kingo uma faa nga sau I...
1: Alu fafu.
2: E koe ki ringi yaku iang koe.
1: So, circulator e koko.
2: Circulator e kongo o... Ngai iaia me... O le exit ia ma le enter.
1: Yeah.
2: Yeah, e loa la... Fai mea ngai ma ma le le iaia.
1: E o mea nai taa ua ilo mana ma la ma faa le le...
2: Yeah,
1: it's a tono. Oh, can you hear it? I pay all the fat.
2: Yeah, why?
1: And what chamber all the fat? Wow.
2: Mantuo. It's a pea male. Lose a low one was a full waffle. Maila le. Ah. Lose a low. Yes, a mefa penga. Lose a low one was full waffle. Maila le. Le. Ya mayo. O fo io o atris ma meio ala koko e kongolokingo ai ngo fo makala kala lele ya ma fa ka akia ku sai luo sela u
1: le umile na
2: le umi o le mea e fika ya isolo fa lele a ia mangkuo wala ngai esele si ala koko esele artery esele
1: vein
2: le vein esele le la fo di ka mo le si o le vein le o le artery se e alu fafo a le vein se au kon a le si la nga la ele ngo ka manga le ngo fo I le me e yele so onga ah, you okuro inga ya ya koko inga le menga.
1: E fak pili.
2: E mafaya le menga onga fa so le koko mangi finifi ya lui o ah.
1: E koko mafia fiesa I.
2: Ya se koko mafia fiesa ali.
1: E mela na o le koko mafia fiela na na de ta o le hypertension. Ya I want to poloka ya peo o arteries ya for low level ya lo le vai mare toto ah ya mara to le vai mare elenga tsa le vai etse tsa mo faina a o le vai fo e ma wa mai in di tsa mo fa ye tsa mo fai ya ya ya la le o le vai o le xene Mane toto e solo ai le alu o le ngaluenga le fatu faso ai no le mea ia o toto I toto no lo tino. Ia nga pamula ia lea e umalona sau toto no le chempa lea e lea o le fatu. Pamu mailo I tua. Alu o la ia alu mea uma I toto no lo tono lo tino. E o lava ilunga lo fai ai. Ya de yo yele oxenge olfato ole afo ole me ole mele ole toto so se me alava e o itama I bowa light a o bowa malo si yamana tua ya awala vane mafie fiere koko awala vane poloka awala vane poloka ya ko atris wa e poloka noa ona ye lola yele olfaleton Tele lana e mawai. E mawai e oso le fatu. Wa le sao otu le toto. Faima le oksenge I anga le fakwe koe pamwai. Ya le ngata nao le stroke. Ya wafo ilale wale aile le toto e alu. Ya, yeah, wa la kwa poloka il mele le poloka yale. Na e tsa tsa lo e tsa tele. I tsa tele tsa sia le fa ponga tsa si le man fa mamale. To tso no a wa le man malo. Le man malo nga tse fa be ya. Ya.
2: Ka kwa nga ma o ko le man manu le o va longo ku o mo kwa ko ke le o ka ka ia o e fa mamale man malu yo.
1: Fan ma
2: il fa ma. Mm-hmm. Ale me ye faingo fie ye lo mufwa o e ye ma fa mama. E ke alo e ke sabali, le kae au, bo le a fiafi. E ma ko anga e fainga luenga fa e fa a, e fa a pa ua i lalo, ne ma mafa o lo kingo. Vai, o me faingo fie nga de nga nga. Ka o go ile ne a po po ya go ifa penga i dungo likyo e se male fango fie ole
1: ya
2: ole ka singo ole ole va ingo ole ole tino male malu de ngai ke a dum fe a de
1: fa malu si ele ya musele wo wo tino bonaivi me uno lava wale le fe be ingolo tino
2: yo
1: ya yeah. Yeah, I eat it ma fo uma my name ya ile ta ma fai ta ta ma fai ya wa telefo yo tato wa ma sani me ita ma fa fai e tai pe la me ne yo po ma sima tele ata nga tai fi fi a pe ale singa po ma sima isi to na isi sa wa ale menu ya le ya le na o pi supo o me ta ma fa fa ye ta on ta tu ti ti e mo ya fa mai o me nga me al pala ele ai o me u mai ta ta on ta tu a ta tu man na o ta tu o la o mi ma ya on ta tu ti ti le la u diet nga e se ta ma fa ina awa a lo lo lo foi ma tele le ona tele ma sina e ta ma fa ina ta sina awa la poloka ya wo wo malos o le ise fa malos tino a na le umana ta ma fa lo ta oto ai le ai e ta ma fa ta ma fa i fa ale se na isi na i tu la pe lua ya na fa ta ma ole sina malolo ai le me ale le ne e o te ino fo me le ala ina tele tanga ta ma li li usambo ale umma nga ka nga ai ka o ko moi
2: ya nga nga umma nga nga umma nga ai o le siko inga ya
1: a mai le ali ko la mala ku a mai le ali
2: ku le ya ku le lau lau me ai ma
1: ai ka
2: ai pu ya ka ki e vo le la lo ya ai kilo kilo lungai ya ala ho e kilo kilo mai ya ya mo ole fe fe wa inga yo el fa manga ko sa un ila la fa manga mai de di ne nga pinga ringo no ole danga le
1: ya
2: yo ya ai e a fu de le esse il fango fiore o le vaingo o le malumalu ngai ke whearua ima o le.
1: Io e.
2: E ka mwhai fo ia e kipi lau ai. Ka mwhai a o e a whape lua aso o le vai aso e au ai le iaisau mea ai e ai le ile au auri. Le vai kemi fo le o le mea ai o le
1: vai ainga ole auli
2: vai ainga ole auli fa missing nga la vale le breakfast male me aile le afiafi ai fa missile se va nga ai oile fa inga luenga fa ai leipa e alu ai ke mi uma a leila oela nga fa inga e kawanga e singa u kama me ai vale le e ai ke mi uma nga ko maroloa ya aisinga me vale masin me ein Nau kele fai aku e singa me ingu fai pia leo le pia le ai. E leo le pia e ingu o le vai. Vai ni me ingu ia ma aisinka ma i mea ai fai le waranga. Kauanga fanga pia ia lau kingo fai e malosi lei.
1: Ai,
2: sa. Fai mo ngaluenga.
1: O leisi mea le o te whaale le o te whia moia i le tātala noanga i mea o mea ai. O mea nei o whala au po mea i a whaisa laki a. O una whu mawhawha. E te lea la e a maina awela i a lea whaale le pe a whaisa laki. A maina awela e fulu. Ai e mana tua e ia tatau mana tua. Awa le wha tope tope ina le fufulu ina. O lau la kisi po o mea ia o kamako wa me fai ele sa alaki. O le nei le itu. Mana tua o le au fai wha toanga. Ia e wha au ngā mō meo pesticide, mō meo spray. Ia e wa vena o laifo ia. Mā la popoa meo. Mea ia, launa au ia. Ia e mawe fwoi na alu i whaleo loa. Ai, mai lai a tātou. Tele la ia o mea ia le tam te loa mauai, le mowa solo ai mai. E le, o nā o sok malama lama. Ai le fai ia. Tau mo fai e fufulu, matua e fufulu, sui le mai, tau fufulu. Sui le mai, tau fufulu. Ya ala na steam la ititi ya fufuru pe fa lu fa tolo na fufuru ya elele ya pe a tango e tu usina a sina vinga ka te a teaspoon of vinegar se bowl fa elele vai ya na tu no la ye ya la la au ye fa la sa la ki fa lu a ya nga mai la ya le fa ele sa la ki. Ai lape o tau mamā atu ia me, ono me o spray ia whao ngā. Lea la ta te tilo ta ita ia. A leo ngā steam lai kiki a ia la usā laki. Fuka a mai ela ia lea blanche le vai aisa ia. Mawaele tue faela ia la usā laki. Awa, o le paula nea ngā le te lea ina ma mai tātou. Wafo o le aise taimi fa alele fika iai. Ia, e nga le amaya waku fa susuko amai, kope ai alu, kope faide me ai alu, pe alu fai ngā luenga pea. Ia le taimi te atoa lina, ia e tau te leilo. Le tau te aia ia mawa spray po pesticide ia e. E a fwa e whao ngā e mawena ola ma la popoa ia fua o la aunge i leo fwa i whakoanga. E a e sa ola nga fwa tuanga.
2: Ma anga i al fwa kuanga. Yo. E a fwa ile le kamu fwa ye. E ai fwa le ia. Awa e iaile, E iai lea fo i le karikongunga whalele, o kākou, ka ngaka ia polinsia. Nō mai, mō vaa yaso la ae. E ngofo i lungo al-sami, ola i lungo al-sami, o longo inga. E re kau o ngā mamai pe iengi me kupu kongo kākou tino. Ko kongo kākou tino. Ia. E kakaua o ngā mamā kako ki ngō te miunga ko kongo mea umao lo kongo wha o ngā kongo kako ki.
1: Ia, tasi nā awala e fō i.
2: O ngā mamā i pe ingi me kupu kongo kako ki ngō. Ko kongo kako ki ngō. Ia, e kakaua o ngā mamā kako ki ngō te miunga ko kongo mea umao lo kongo wha o ngā

0: O le si pese le o le a soso o ai o le a ta fa pito atu le mo ngai to I inga ma o lo matua o nofo nofo I le fale ia wa o mai le kaimi fale le o le mawhai ai o nga nga koe fia feo ai a pa wal mea lai ma nga oi la gong al ngofu ngofu le fale mwhai kaukus pa ia pe fai kaule ia kusi fai e falu penga io le lala a ka fa piko ko ai lale pese le ia a wa le o langa ngi ta to ke ia ye le fa pe tu mau pe ala va a sa wal ke mi fa le le e uma tu ai ia le o langa le ngi ta to ke ia pau ale me fie fie ia ia la jo io ne o ni no fu no fu de fale o se a sa le ko e fie fie wa se a se vanga a fie fie wa ia e fa ki ki e ka vale na vele fa ka fa o solo I vai o so ku ka vale ka la ngi o le pitch po le makafanga ma ngai ile e ngai sa nga ya kele la vol kai mi e manga o ai el ko inga mo lo mo e en o fu fu ala ko ul fale fale le bole fi fe o ya
1: a o ka wa ya fi fi a ka fa nga wa te ka wer ki fa
0: o ya le nga fi fi a ke ke a be o ki fa ya you sit fa funga ya al pesele mo o to o lo matu mo to in ya you sit fa funga

Yes, I'm all right. Naiminu te ona whaamuta foi leo le mapor kalamele nei tai au. Ia manatu sa whaamali e ina le tau a whonga anga. I le por kalame poni me foi sa tapena mai e le. E tauni ia malon foi nei tangata. Wa lawa le whonga anga sa moa. Ia manaru a whaapea sa yesa ngangana wa Salai lau wha whonga Samoa. Ia. La fwai fwai no ule ai ngā. Ai. Di taimi nei ia mate. Wha manungia lawa I ngā luenga whai o le. O le wai asa fau. Wha pēnā on. Wha manungia fwai whanau ia wa onga. Ai le ngā tali nā. Ia I lātou umo o mawa tino mai. Ia. Ma vena ma wae o tau le malosi. Ia wala wa tato feilo inga I tato lungo le e. I le por kalame al manu le wamea. I le taimi nei, ia. O te fato fa soifu atu. O te risa.

0: Somebody.
1: That was tiring.

0: cabo we pele se gbadun wa
1: benio beni gbadun yin gbadun awon omo ton soro npa moy moy
0: abi o asiko de ti logo ni alati
2: asiko ti lo niyan
0: asiko ti lo niyan o ga so da bo
1: o ga soro ta so lowo yan ma tun tun so lo se tun bo
0: a ma tun so lo se tun bo
2: ero ti no ba de ni amoran ta le fun arabirin yi e fi ranse si wa
1: beni info at 4eb.org e fi ranse si wa abi e de le pe wa na lori ago
0: beni eran ti pe ko si nkan to nbo latoke ti
1: si ile ogba
0: ago te le pe wa lori 0482 090 981. Edit to the text line, you know, 0482 090 981. And Rontio who sink or tumble out okay.
2: Tileoba,
1: Ireo, Ireo, Odabo.